0: Pare, imuha ni Iro.
1: O man ganun, rakuan ni Iro. Bago lang yun ako ni napalit ba?
0: Mama, na?
1: Unsa man di ay? Nabari Iro manungay.
0: Oh, gabay.

0: Ah, pre, important day sa ako na misis.
1: Ah, maglit. Anong ginregalo mo siya, pre?
0: Ambali ako na, pre. Bisan ano lang basta may diamond.
1: Ah, oh, may diamond. Tinano mang ginatag mo siya, pre? Malahalon, guro, no?
0: Ah, hindi gan man, pre. Bra, tuhon man lang to, ah. Eh, ginbaklaan ko lang to, bra, ha? Sold na?
2: Wow! Puwerte!

0: Madam, paki-describe po kang taong nag-hold up sa imo.
1: Naku, kuya! Hindi po ako pwede magkamali! Siya yun! Siya! Iyan, no? Iyan! Maitim! Panot! Tagyawaten! Pango! Bungal! Pandak! Siya yun! Siya!
2: Sige! Mamintas ka pa! Perfect ka? Perfect ka?
3: Kapal na to!
1: Siya nga yan! Ikaw yan! Ikaw! Maitim! Panot! Tagyawaten! Pango! Bungal! At pandak! Ang baon! Hiningan mo!
0: Aw, si madam! Tapig pa para uro-utro pa, ma.
4: M-O-O

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Morning, sir! Dade mi diri kay among dakpuntong nagpalasto?
3: Mao gyud nay tama, Inspektor. Dakpag yun ang palasto. Kay muna hinungdan. Ibis palit bugas. Di na mapalit bugas kay ipatan og lasto. O di, ibis ipalit gatas. Di na kapalit gatas. Ipalit lamas. Di kapalit lamas. Mao nang dakpag yun ang palasto. Kay kung walay ka palasto, walay mo patan og lasto. Dakpag yun na ninyo, Inspektor.
2: Mao gani man kanor nga naami diri karon. Kay among dakpon imong asawa nga mao nay nagpalasto. Dakpan naman ka, boys!
4: Ma'am, dali na, ma'am!
1: Ha-ha-kanar! Imugin ko ipatakob, ha! Bantay lang yung kapapriso ko!
3: Ano naman? Ako asawa?
1: Bantay lang yung kakanar!
3: Sir, kadali, Inspektor! Masturyahan ba siguro nato, di? Ang akong asawa buhutan kay hinimba kay nawagin nagapalasto! Ako asawa nagsigira nagampo! Di ba gampo na kadali? Magluhon pa ganin na panulong sa kapilya kay di ko nagapalasto! Gasolb-solb lang na siya kay mahilig mo nag-matquist. Panuhin ka, Inspektor. Ayaw nakbaga akong asawa. Kiwanay mo basa sa kapilya. Tagam mo mayada ka. Tagam gahimong kagulo.

0: Mama. Mama. Yan ang pangalan ni Kuya Arthur.
1: Aro paano ka ni Nonoy? Yan si Kuya mo. Pigibong niya ni Papa mo sa motel.
0: Aram ko yan, Mama. Aram ko yan. Eh, yan nga si ate ang pangalan, Inuba.
1: O yan si ate mo, ta. Ura na kaming budget ni Pai mo, kaya sa auto.
2: Ika daw.
0: Mama.
2: Ay, da, tulong na nga ni Gantibo, Banggina. Turog na, Tibo.
0: Eh, Mama, kaya pala na ko, Tibo. Tanginibo ako rin sa Matibo.
2: Kumurong ka na, turog na.
3: Si Tibo, ginibo sa Matibo.

0: Dai, dai, dito na dai. Pwede ka reklamo?
1: Oh, ano to?
0: Ano man yung lugang mo man? May langaw niyaw?
1: Ay, nano ka to? Sa bakal mo nga lima kapiso, sa ano ginexpektar mo haw? Manok?
0: Abaw, pretty.
2: Ha ha ha!

0: Ang Jamichon!
1: Pagkero sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jamichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jamichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jamichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Babakal man bi spaceship, Choy?
3: Ano, Day? Anong mong spaceship man?
2: Irigalo ko sa bigo ko. Kaya hambali gapon sa akon, gusto niya na kunos ang space!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, sibog-sibog ibeng! Sibog-sibog ibeng para masudlan! Ah, sibog-sibog ilang, walo-walo na, walo-walo.
3: Oh, Mangkanor, wakala na puno dira.
2: Ay, boss, hapit na, gamay na langit, boss.
4: Okay pa ni boss, okay pa ni boss.
2: Beng, bilang ka rin, beng, karong masudlan, beng. Oh, sibog-gamay, mularga na ni. Oh, sit up straight, hand forward, para masulod. Sige, sibog ilang, sibog eh.
3: Turili, man, turili, bay.
2: Turili, sir, oh, suli, sir, suli, okay. Oh, bugi-bugi, cha-cha, bugi-bugi, mularga na to ron.
5: Ay, salamat. Humanadyo ko og pamalingke. Asang bugata niya akong gibit-bit.
2: Ay, madam! Tabangan na tigani imong ipamalingke. Ikarga na nang tuloy sa jeep.
5: Dili na, kaya na ako.
2: Ayaw na. Ako na'y bahala. Ikarga na ako. Ayaw ka bala ka, madam. Kay kaning atong jeep. Kusaw pa niya sa uso-uso. Non-stop ni. Dali na ka kay mabutong turil.
5: Unsay turil? Pag-unsa man kong turil? Nga taga siya-asya, mangko! Uya, nga nung milarga naman tong jeep!
2: Panamay, milarga na jeep! Narito ang iyong mga gulay ni pamalik!
5: Kukyato! Kukyato! Nga nung imo man tong gitarga siya turil nga siya-asya, mangko! Kukyato! Kukyato!
2: Panamay, balik nire! Balik nire!
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: Hindi ako bagay na dapat gamitin. Tao ako na dapat ding mahalin.
5: Hugotamor!
6: Salo-salong pang fiesta!
7: More sa tanghali!

0: Nong, pwede ko ka panaog. Dira lang ko sa may idoo.
1: Ate, sige, pa higit-higit doon talang diyo ah.
0: Ay, ano nung man? Ngala ka pa nagpundo, haw?
1: Oh, paano ako sini makapundo? Kung ang tuntong nga ido, hindi man magpundo.
0: Abaw, perte!

0: dong, paminaw, bitaw na ako dong, utot ka dong ba?
1: Ha? Ano na utot man? Kalaing gud.
0: Alang, hadlok manggug ko nga, buhi antak ka,
2: Ana!
3: Subo na ng subo!
4: Sa lunch break na palong-palo!
5: Sa tanghali!
3: More sa tanghali!
6: More sa tanghali!

0: Inom! Inom!
1: Uy, Mangka Nur!
0: Kinsa ka?
1: Nga nung gahubog-hubog, Mangka?
0: Naglagot, Manggong Kupre. Kay bati kay nignaw ng akong asawa.
1: Unya, kung bati, maghubog-hubog na ikaw.
0: Mao na sikreto na, Kupre. Basta mahubog na gani ko, pwede nang wapaha sa akong asawa.
2: Kano!
0: Panamay!
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali!

0: Ardi! Oh, nakitampa mo kaya dayaw? Nung sala ko kaya dayaw?
1: Ano ka ginambalan mo ko nga hipopotamos?
0: Ha? Nambalan ta ka hipopotamos? No, last year ko pa man naginambal si mo.
1: Tikay, bago ko lang yung nabalan ang itsura sang hipopotamos.
0: Aba, perte!
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!

0: Di pa ang manok hinihimas, ikaw.
1: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
2: More sa tanghali!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Buti pa ang lapida! May date! Eh, ikaw!
2: Hugot more!
5: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, sir.
2: Ikaw ba ko dishwasher, ikaw hurot na yung daghang sabot?
0: Mr. Chong Choyla, nang hugas makong plato.
2: Ah, dili. Ikaw kala sabot. Isang plato hurot sabot. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
0: Ayaw ka bala ka, Mr. Chong Choyla. Next time, magtipid na kong sabon.
2: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
0: Ang akong among inche. Yes, Mr. Chong Choyla.
2: Oh, Pong Choyla, Pong Choyla. Very good. Limpyo plato pero sabon dagang gyapon.
0: Siyempre, Mr. Chong Choyla. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
2: Perfect, perfect. Kanor, og sa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo.
0: Siyempre lang, Mr. Chong Choyla. Ang mga plato, ipatilapan ako sa imong iro, tuwara! Oh, diba? Limpyo kayo ang atong mga plato. Wapay kalas og sabon! Charan!

0: Los Tanor, wala kay kwenta. Magbulag na ta. Unsa may dugayan?
1: Oh, sige. Bulag din mo gusto. Bulag ta. Pero kuhaon ako ang dugo nga gidonate na ko sa imo.
0: Ha? Pwede installment na lang, Kanor?
1: Unsa? Unsa'y pasabot ni mo?
0: Oo, oo. Nay

0: Bumklok, bumklok, apo ko, palihog gani ko kwa siyang puspuro.
1: Ay, ano to la?
0: Ay, kukuhay gani ko siyang puspuro, kay kinahanglan ko gidang puspuro subang.
1: Ay, ano nga mga puspuro, pey, mulo nga, hindi, na mga dinumaan na yung puspuro, ilo, uso na subong, mga gas range, mga LPG lo, LPG. Imo yalo, dinumaan na yung puspuro lo.
0: Kinahanglan ko gidang puspuro, bongkrol.
1: Ay na, no man is lolo yaman. Ara na kita lo ang LPG lo, ho?
0: LPG? Ngang LPG, pwede ko na pangatutuli.
2: Abaw, puwerte.

0: Dati sa itong panahon, 20 pesos, maikim-ikim na ako pa uli sa ning 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 kilong kaping barako, 1 supot na bagong gam, 1 dosinang salag, 1 dosinang sardinas, noodles, ayo pa yan pahabol na shampoo.
1: Nga na, pay, ano na sila na iulit mo sa 20 pesos?
0: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Takadakul na san pigangala CCTV camera.
2: M.O.

0: Dong, tagayar ko kung mapadong be.
1: Ha? Saan nga mapa?
0: Mapadong ba para makita bitaw na ako asaan dalan padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kitkit ng akong mga pantalon, makabaw sa dyan ko ni Burol. Tama-tama, nakapalit kong by one take one nga burger. Kaunon sa nakunig isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Gilo, tanawon na to rubiktima dyan kang ilagaa ka. Dugay na dyan ko naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatisir na kong pantalon na na-damage. Giapil pa gini mo ang akong brief. Diyan na, ibutang ko ng burger nga nahilo din hislamisa. Impas yung kang ilagaa ka karun.
3: Ah!
2: Uy! Tara! Wala nakita na sa kaugangan ng ilaga. Dali-dali ko! Magdali-dali ko!
3: Ah!
2: Ay, ma! Asang ilaga, ma? Asang ilaga?
3: Asang ilaga? Sama ni burger din eh. Anong maaksyon na magbulaw-bulaw, gipat-gipat akong mata, murag expired dumating alin eh.
2: Ah, padamay, di kaon sa kong gangan ng burger ka na hilo para sa ilaga. Oy ma, ganong imo man ang gikaon nga para mala sa ilaga?
3: Ha? Unsa? Gusto ka rin ko ni mo patyon ka nun. Kabalunyog ka nga muuli ko karon kay gutom ko.
2: Ang dami din ako gangan. Bisag na nakakaon naghilom. Nagpanglinggo naman. Kamagin madutlan ang kanahan.
3: Gusto ka rin mo hiluan ko ha? Pwes.
2: Madali ba ol?
3: Naapay nabilin diri at tunga. Taniya! Tunga na!
2: Ayaw ba!

0: Bao, apo, doon nakapurma ka? Di nang destinasyon ta?
1: Makadto kami lo sa tipar, ah.
0: No, tipar? Ano nang tipar na, di ko na ikaintindi tinyo ya po, how?
1: Ang tipar ba lalo? Ang mga party-party ba lalo? Ang mga enjoy-enjoy ba?
0: Ay, amo na gali. Bao, tuntung ang mga kabataan ini. Baperti ang mga apo ni, kaya hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit yung terminolohiya. Ha? Kabudla, intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo, Loman?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Puwerte!

0: Ayo, ayo. Nada si Kanon.
1: Quay tao dyan
0: eh. Unsa man ay Kanoy?
1: Unggoy ninyong.
0: Ha? Ah, tagapaningil na lang ako. Unggoy ako maabdan. Unsa na ba ni Oy?
1: Kanda kay.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: about Pepte testimonial.
1: Ako kali si Macario, isa ko ka security guard. Trila sa may downtown ah. Abi mo sa una, pero may ko nakika ni boss ko. May isa tubig kabis ka na dakpan niya ko nga nagkatulog sa duty. Mayo lang gani bala kay makapamati ko sa MOR. Sugod sa to, may nako katulog. Hamakon mo kay taga-kanta daw. Hindi mo gitpag-buyan. May isa kabis ka daw matyag ko na nag-video key ko. Pagkasunod nga nga kanta, baka daw concert naman. Lain, ginatuod yung pantrabaho, kuya, basta naka-MOR ko. Partner ko na ni Saya sa umbra. Ako si Macario, isa ko ka-security guard. Kagtungod sa MOR, alerto kuya sa trabaho. Aba, operte!
2: Mabwente!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Usay mong gigamit dong permanent ink dong? Ha? Usay permanent ink? Agoy, di manggog ka ma-erase ang kong huna-huna.
1: Ay! Ana!
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Ay, mga suki, palit na mo sa Mangkano ice cream! Tamis kayo ni! Makatilaw mo sa Mangkano ice cream! Ang inyong relasyon susama ka tamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalan. Mutamis ang inyong panaghinigogmay. Mutamis ang inyong relasyon. Musa, palit na mo sa Mangkano ice cream.
3: Mangkano! Ito pila maning mong ice cream.
2: Tag-jes lang ang apa ni sir. O kabalo ka sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugton do gato kung nanguyab gato.
3: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
2: Hindi ha, sir. Sigurado ni sir, sugton juga ng imong ipanguyaban.
3: Salamat kay Mangkanor!
2: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mangkanor. Padamay, ang akong customer ganiha.
3: Tanawa na mo yung tsura! Tanawa!
2: Galaw-gaw. Nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apaghimo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba ni Tawdy?
3: Ingong kalami mong ice cream! Tanawa! Kipulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inungdana na ikaw! Iway lami mong ice cream!
2: Kaysa, o sa iway lami? Big word! Ningon bagunay kong lami ang akong ice cream sa akong pagpamaligya. Ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream! Huwag kumingon na lami ang akong ice cream! Kasabot ka! Kung di ka sugton, ano yung priority? Ikaw ang way lami! Dili ang akong ice cream!
4: More music, more variety.
5: Nakaka-relax to the max.
6: Whoa.
5: Let's get it on.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.
7: Sota me.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: What? Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
2: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon.
5: Ang pinakamasarap
4: na everything on it radio show.
5: The fully loaded Barkada Mix.
4: More love songs.
2: Easy.
4: More dance.
2: Yummy.
4: More rock.
1: Swappy.
4: Lahat pinagsama in one.
2: More sa hapon.
4: Fully loaded ba ang gusto?
5: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
2: Wow.
6: More sa hapon na.
4: More.
6: Sa hapon.
4: 3 to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado
4: sa MOR.

0: Sus, Mario Sip. Abin ako o kalaga. Yun ara, o sa may ginadok-dok ni mo din haslapida.
1: Suya lagi kay kumang kanur. Kayrong spilling akong pangalan.
0: Pandamay, kalagyo din ay.
2: Fully loaded.
3: Pangmaramihan.
2: Sagat sa tugtugan.
4: Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-apa kami ka ni May Size. Imbaga na, ada ka no chicks ko nga 18 years old.
2: Ouch!
1: Ay ka imbaga ka, daanday na information mo. 25 sunan.
3: Right.
4: More hits, more fun, back to back.
5: Swak na swak.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Dong, sus kamuka, gining algebra dong, oy, tabangi ko dong, be. Oh, sa problema ni mo ng imong algebra? Kuan manggod dong, oy, kaning akong ex ba? Pwede ka mo puli?
1: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Ay, Tora!
2: Oh, Mang Kanor! Asa may problema ni mo?
0: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
2: Oh, kadali rana. Oh, niyay pang purga oh. Purgahan na!
0: Ay, salamat kaya ni Paring Toro. Ako ganing tabang.
2: Ah, may problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulate alang baboy ni mo.
0: Salamat, sugay Paring Toro.
3: Tell me when will you be mine?
0: Tell me cuando. Nasagol lang ako ang pampurga dili sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy basi nakabuhi ito.
3: Please don't make me wait again.
4: Ay, kalagot kayo mga kaimberna. Mas nagtok ko dito sa center kay mga kong vitamins. Wala ko natagaan. Gutom na na ba kain niya? Wapadyo ko kapamahaw. Tama-tama, alas stress na sa hapon. Ah, uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung kagi... Gihukat na para sa kuha. Muli ko na ako din murag prinsesa. Aniya? Ay, init pa! Napadyo yung mga bukugog ka ng... Paasa mano! Uy, aros kaldo man dahin eh. Wapag yung nakutaw ang paminta. Kutakutawan ko ni Mi. Nasagol na. Ano ya? Kalami! Ay, makawalang stress kung mabusog ka.
0: Tell me when will you... Uy, ba! May hapon!
4: May hapon, Kanor! Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlalong tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niyo mo itong lugaw.
4: Nami kayong pagkabuhat sa aras kaldo. Ginaghanuntanin mo pa na matagaan po ni may mong asawa.
0: May mo matyong ikawon.
4: Ang ano man di ay? Nagkutuyan akong tiyan. Nigilok ang akong sampot. Pordega bukal-bukal. Iyon na pa. Kanor! Ano, ano? Wala sa patong ipakaon mo sa kuha?
0: Ano, mamatong ikaw nga para man sa atong baboy. Malukan niya sa gulang ko itong pampurga.
4: Kanor! Ano na? Ako mabuo na nga akong palda. Kanor! Murag na yung may gimaw nga ikog. Biraha mo tuwan ko! Biraha ka na! Biraha ka na!
0: Ibalik ka na sulod mo, ha?
4: Kanor!
5: Balaan mo bala ang disadvantage kag advantage ng may bana?
6: Disadvantage kag advantage?
5: Ano marihaw?
6: Ang advantage na mare,
5: kung kinahanglan mo ang imo bana,
6: ara dayon. Pero kung di mo na kinahanglan, ara man gihapon. Katugay maglaya.
5: Puwerte!
7: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong. Hold up ako dong, be. Sige na dong ba?
1: Ha? Sa ko hold upper?
0: Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatag na ko sa imuha. Ayaw lang ko pasakit, eh.
2: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Salamat. Naresigin ako ng mga gamit din sa clinic.
2: Excuse me. Good morning, Doc.
0: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Lingkod. Ang sa may ato, Miss Beautiful?
2: Magpa-check up sa unta alagi ko, Doc.
0: Oh, naun sa manday ka?
2: Labad. Kaya kong ulo, Doc. Wadyo kitulog ani kagabi, eh.
0: Mau ba? Ah, sige. Paghubo na ubra.
2: Ha? Huh? Maghubo og bra?
0: I-x-ray ti ka.
2: Ha? Nga na-x-ray hon man ko ni mo. Naulo man ako ang naglabad.
0: Ani na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo, mukatay na pa yung si mong likod.
2: Okay. Ana, day na. Sige, maghubo na ko.
0: Uy, baka-anya ka na yung pasyente, krumutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
3: Oh, Kanor. Ayaw kinahumanan ni mo naglimpyo dre sa clinic.
2: Ha? Limpyo? Dinaday ka, Doktor?
0: Panamay. Nabot si Doktor.
3: Kung si Doktor, ako ang Doktor. Mone akong janitor. Si Kanor.
2: Gipahubogog ko niya, Dok. X-rayhan daw ko. Biskag ulogod ako ang naglabad.
3: Maldito, Duka Kanor, no?
0: Wala, Dok. Mone ginatawag kong screening. Eh. Preliminary investigation. Basi dead modus ni bayanan eh. Uso na raba ng mga kawatan sa kliniko. Is karon, napamatudan na to. Kakaning bayanan, hiligi day kawatan. Pasyente gidi ay.
2: Modus day, Kanor, ha?
0: Patabay, ang Doktor Anego.
4: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang, kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat."
1: Abaw! Puwerte!

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Break na ta! Send!
2: Hala, narong sinki girlfriend! Ha? Nga loves how? Hu. Hala, ma-reply ko.
1: Ay, sorry love. Wrong send. Love you.
2: Reply siya. Ay, abi ko ako. He. Okay lang. Love you more. Oh, mayo lang.
3: Bow! What the?

0: 빵짱 예민쇼.
1: 내가 소리 가로 살인 사파이즈 스쿨 스플라이 스파카 온갖 가미 스마라이
0: 빵짱 예민쇼.
1: 뭐다모 필리언 임포트 로컬 끝방은 바가이 싹갈로와까
0: 빵짱 예민쇼.
1: 바라사다는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕고각 바라사 베이비
0: 빵짱 예민쇼.
1: 마이 먹어 벨락 룬나 프레스카 하길라마스 고카스 24 호라스.
2: Choy, iole ko ni Nanay Choy, agin bakal ko nga kapal shirt si mo, Choy.
3: Ay, toto. No return, no exchange na na.
2: Exchange? Mayo pang bayo. Hindi na pwede mo bayluhan. Ang biga, kuya. Kadasig lang ko ibaylo sa iban.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: No, gay kadagani ah. O kung wala kang nagtinuntok, wala pa ko tayo napatay.
1: Nga, anaman, ano naman yung nagtinuntok, hinambal mo?
0: Nugay ka, nakitaan tagig ka, may upod tagig nga babae, yung sundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
1: Mm-hmm, dayon.
0: Yung pangita, taka sa dalom sang katre, sa dalom, sa mga plamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, yung pangita, taka sa manhole, kag yung pangita, taka sa septic tank. Galing kay, nakapoy na ko sang pangita, amo to, ginatake ko, kag napatay ko.
1: Amo na gali, kay kung tani, kung gin, check mo lang ang ref, kundi tani, buhi pa tanga do, ha?
0: Ay, aba, puwerte!
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Artot!
4: Sabi niyo kayo.
3: Nausa magkadiri.
4: Mangkanur!
3: Usa man ay mag-itanaw. Nagilak-ilak magkadiha.
4: Natouch mong gugwaning salida sa Jaden God.
3: Sa Jaden?
4: Naluoy mong gugwaning James Reid o Nadine Lustre ka ng karelate ko ba long distance relationship? Gani mo so priority sa una God. Wala na mo siya ni uli.
3: Ikaw lagi na. Sige, tanaw-tanawan ng mga Pinoy nga love story kung hindi kayo. Kabalo ka. Ayaw sa gigtanawa na ako watong kong katanawa ng mga Pinoy nga love story kay Oihan kay ko. Dapat tanaw rin mo kay lalaki ko ka. Action movies, mga Arnold Schwarzenegger, Jitli, Stallone, mga Jason Statham. Kada, muna'y mong tanawag. Dili ng love story Pinoy kay Kurni kayo. Oh!
5: Pandamay ko din si John Lloyd o si Bea. Makahilag niyo kung alin ang salida.
4: Mangkanur! Mangkanur, naghilag ka?
5: Pandamay, ang akong kauban. O siya naghilag?
4: Naghilag ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd o ni Bea? Ayun ka nga! Tanawin niyo ka ng mga action movie! Tanaw mo lagi ka ng love story!
5: O siya tanaw? Ay, dili ako ng pasalidaan eh. Naglagot ka nito. Kaysa'y nagsalidaan eh, dili sa ako ang computer. Hindi nyo ko ganahan na ni John Lloyd ang Bea. Dito ko sa akong priority ni Bea ang pong ko.
6: More Saka Big
7: Let me take you there.
6: My only radio.
7: More Saka B Express.
6: More Saka B Express.

0: kabalubitaw kandong, may pagdi na lang ko maligo. Mura kog buwan baho kaayo. Ngano di eh, kalain ko anong baho ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga baho kay dagan pay ganahan.
1: Ay! Ana!

Saga B Express!

0: Pabakal, may soft drinks ka mo nga litro?
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be?
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah, taga ilang ko ba, 5 pesos?
1: Ay, te, ano matyaga mo de, refill station? Aba! Puwerte!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang pakalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Sabukan din akong asawa. Ibuntag sa iyo palang sabaan na doon kayo. Halinggonggong kay baba. Madugayan ni butangan ko mag-inigdaktip ang baba ni bata. Nawaragod. Butangan ko idaktipan ko yun ang baba ni mo mahilong ka.
1: Kamalo ba ka? Nagbasol ko nga nung ikaw kung ikaw asawa. Hoy ka na!
2: Ikaw na bala nagbasol. Labaw na ko. Kinabasolan doon kay ko nung ikaw pa akong napiling pakaslan ng pati ni mong maldita ha. Taratitat kay kagbaba. Aling mo go kay kagbaba? Daktipan ko yun ay mong baba ron.
1: Saman ka no? Di pa kang bangon din ha?
2: Pandamay. Ako asawa. Darling. Yes, darling. Good morning. Bubangon na darling. O kapit na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Nga nung nagdala-dala mo kagdaktip? Saan mo na ni mo? Ibutang ni mo na sa kagbaba.
2: Wala darling. Oy. Kaning daktip. Ako lang itanaw kung kwa pa ba ni ma hupas ni kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa, ano yan? Ako lang siya. Ay, mupilit pa ganyan yung daktipan eh.
1: Ah, ayaw na ta. Daktipan, gini mo ni akong bakba. Sabi ng daktip eh. Daktipan ako ni bakba. Kulit na ngayon ni mo.
3: Kapag may you.
4: The soundtrack of your heart is on MOR. More sa Gabi.

0: Dong, dong. Dito ta sa cemeteryo mag-date, dong. Ha? Kadlok niya, oy. Para ako yun ma-prove, dong, ba napatay? Napatay ako sa'yo.
1: Ana.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoi, Kador! 30 plus 30, pila ba?
1: Oh, 100 play. Tama? Katawa mo lagi ka, pre.
0: Abin ako, guwa ka kabalo.
1: Padaman!

0: ka na!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Bert, ay chismis naman dali sa office, Bert ba? Oh, unsa na ba yung chismis karang Bert? Si Mang Kanor daw, bayo to na!
3: Kumutuwa na, Brad, uy! Tanaw ang Facebook ni Mang Kanor, kanyang chicks. Kita mo gina sa kuwa gani. Hamis pa d'yo kayo.
2: Na, kung nagingon sa kuwa lagi to't bahala ka, di ka mutuo. Si Mang Kanor lagi, uyot sing lagi daw na.
3: Ah, basta ako, di kumutuwa na, bay. Mang Kanor!
4: Hey, Todd!
3: Mang Kanor, ay ka

0: lain ha. Idol bi ta kakayo.
1: Kano man day?
0: Kadungog bang ko sa mga chismis-chismis diri.
1: Ngaon siya?
0: Bayot to ka?
1: O siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na. Ito sa irang prank na sila. Sabi na maging angel ito bayot. Na baka ibinid siya nga na kung iturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
0: Mangkanor, ako man ang dugo na magigunitan.
1: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
0: Kung paan yung magigunitan?
1: O gani, nangita kong ebidensya na ba sila ebidensya nga na uyutsin ang sukin. Ay, ayaw ka gita-gita ang sukin kay masuya dahil ng suran.
2: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside, or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Di baling lugi. Basta dakul ang suki.
1: Fermina!
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: two, three.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Konsabdon mo lang ko. Kuhaon ko gid ang mga bituon sa langit kag ihatag sa iyo.
1: Ana? Into. Pakuda. Di ka gani kakuha sang kanon nga gapilit sa punta sang ilong mo. Bituon pa sa langit. Nugay. Kuda. Hipos.
2: Aba! Upwer!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: paitan nyo eh. Doon ako kabulan wala kabayad sa akong boarding house. Na dong, ayaw na lang nabayari dong. Dari na lang kamu puyo sa akong kasing-kasing.
1: Ay! Ana!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ladies and gentlemen, this is Mang Kanor checking in. Ako ang inyong BJ karon, Video Jackie.
1: Ano? Siksa mo na si Trixie!
0: Darling, iro na sa itong siligan. Ladies and gentlemen, yo, what's
1: ano?
0: Up? Sa buka.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, iro lagi na sa itong siligan. Sa mukha ni Boy, nagbuhat pa kong video na rin ba? Sa mukha ni Kika.
1: Hoy! Kinsa na si Trixie ba?
0: Hindi ko guga. Pero lagi na sa itong silingan.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, gingnan ka. Iro lagi na sa itong silingan. Kapila man si Kaingnan.
1: Ah, iro day ha?
0: Agay.
1: Tumbaga ng iro sa itong silingan nga si Trixie na nawag.
0: Agay, darling.
1: Tumbaga na ba?
0: Ruff! Ow!
1: Ruff! Ruff! Ruff! Ow!

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, biri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ho, sige muna naman, Katit X. Tapusan ang unaan report mo. Tan may deadline bagaan.
2: MOR! Firmina!

0: Mangganur, mangganur. Akong papa ba? Gitahod jud sa mo, ah.
1: Mo ba? Yamat ra. Unsa man dili mo papa? General?
0: Dili. Gitawag man to nila, Lord.
1: Ah, bido ang isa ra may Lord.
0: Lord, lagi akong papa. Drag Lord.
1: Padabay.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: ready. 3 plus 1.
1: Aw, kadali la, ma'am, oh. 4 po.
0: Very good. Oh, ikaw naman, Rambo. 4 plus 1.
2: Toman, toman. Pag makore, akon. Favoritism!
0: Sika!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mister, pagkanindot sa sonata, mura tayo kuha na di. Need for speed, fast and furious. Pandamay. Hapit ko manas pagana ni pick-up. Pandamay kang ribira ka di kakabalong mo drive. Taparan ka kami. Kukdong di ka. Hindi ka mapusan ha. Pabuluhan pa na ako na kong tarak. Taparan nyo di ka ron. Sitahon nyo di ka. Kani mga ribira na di kayo ba mo drive. Pataka na lagkat. Nena, magtapan na yun. Kulungan ako. Aprihan na ako niya kung bitana sa kanan. Ius-us na ako niya kung shades. Paunahan na ilagay niya kay Isogron. Tanawar ako. Sitahong kagwede. Anya na. Psst! Hoy! Usa man! Suko ka? Patakara magkagkat!
3: Oh! Nasuko ko! Ikaw may nagpatakagkat! Ganina pa ka ba? Isoga? Usa man! Naugya! Nagdari! Dali! Dari!
2: Ay, pandamay! Isog man niya kayo niya. Boss, relax lang, boss. Ay, nakuratan na ka, boss. Wala ka masayo sa mong gibuhan.
3: Suko pa ka eh. Dali, dali. Naong dali.
2: Wala, boss, ay. Anong suko, boss? Iguna nila yun eh akong naong. Wala lang na suko, pero ang tinood, wala dyan ko masuko. Boss, kapila ka mukatsa ko. Why problema na, boss?
3: Dali, dali. Naong dali. Dugay-dugay na bayan yung wakmasubhan akong kinumo.
2: Boss, ayaw lagi sayangin mong purma. Kay panington ka niya na. Kapugin ni mo, boss. Bagong ligo pa dyan ka. Naka-in-out pa dyan ka. Sayang kayo. Wadi lagi kumusukol, boss. Talawan kayo ko, boss. Ay, pete, talawan na gina ko, boss.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, My Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sabi nila, bagay daw ako sa'yo. Tama nga sila. Dahil ginamit mo lang ako.
5: Hugot pa more!
6: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more sa Magdamag on my only radio!

0: Mang!
1: Ano?
0: Abi ko balas ang una, Mang. Ang kadlok sa paminsaron lang na sa tao. Pero sa nakita at nakabala, na-proof ko ganagin yung baladay. As in, sure na sure gin kuya, na ang kadlok gali, hindi lang sa paminsaron. Sa itsura, man!
1: Ha? Ayaba! Fuerte!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Besh, selos ka madang selos. Sa trot lang, naging kamuhaw.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Wala d'yo ko lang kapag-ausan sa kugibate. Di na lang d'yo ko sa sagbutan. Aniya! Salamat. Success!
2: Hoy, Kanor!
0: Panamay, si Kapitan!
2: Unsay kay hopo-hopo ni Buhi, ha? Nalibang ka ni ano?
0: Wala ka po eh. Sa nalibang?
2: Unsa man ay mong kita mo nagkalo?
0: Kanikap? Nakanakop kog langgam nga parot. Mahalon ra ba kay nang parot kap kay Musturya Biana? Mo nakak gunete ni kalor di ni kabuhi ang parot.
2: Oh, mao ba?
0: Kay kung makabuhi ni sayang kayo kwarta na ni. Gunete ni kalor. Oh,
2: ania.
0: Kay banguha kong pisi. Okay?
2: Oh, sige Kanor. Oh, asa naman to si Kanor? Ganina pa ko sig hawid aning kalo ba nang hawid aning mga bokto nako. Tinood yun ka nga parot ng nasood sa kalok? O sa kaninga klase nga parot na di man mo tingog? Basig na amang ning parot, uwa na kaginhawa. Ah, kuoto na lang ko ni. Dugay kay kang kanora ka ania. Kanor! Kanor!
0: Dabi, nanakpanagin ni Kapitan ng akong parot.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Kung kanang tubig ba kadong?
1: Oh, anong natubig man ko?
0: Kuan mang gudong, ikaw mago ng importante sa akong kinabuhi.
2: Ay! Iya, ana.
3: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
6: Kayang

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Uy, bigyan mo naman ako niyan!
5: Bigyan? Bakit? Ako nga binigay ko lahat ng gusto niya pero iniwan niya pa rin ako? Ayoko na magbigay!
4: Hugot pa more!
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kalame sa akong tulog. Nagdamgo pa yung kuga. Gisugutan ako ni Ritz Asol. Pagkagwapa ba yan? Pero basti doon niya po na kung sa akong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapon og basura sa atubangan sa kubalay. Imposible po niya akong iro ang nitapok anak. Kaya ganyo kayo. Sus Mariusip, napindi yapin. Napasilupin niya po lang. Kinsay nagtapaw kaning basura dire! Kamong mga silingan, mga wagin mo'y matasan, gihimo rin yung compost pit, ang atubangan sa akong kural, mga bastos, nungay mong dago! Kuhaan ninyo na dire, kung di mo gustong maghurimintado ko dire!
3: Hoy, Kador! Nga nung ikatag ba ni mo ng mga basura dira?
2: Pandamay si Kapitan.
3: Kabalo ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura dire. Unya ka ron imong gikatag-katag. Di ka para mabigtapok ka na.
2: Kapitan, unsa gikatag? Wala na ko nagikatag. Ako ang nag-segregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation. Natay biodegradable o non-biodegradable. O katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, naka-plastik kay ka. Isang baho ganit kayo ng basura ni Kapitan. Ihurot na na kong simhon. Parawa na'y baho. Parawa na mo'y simhoton.
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: My call. Kung dae mo tiga para kol-kol, dae ko ta nagburukol. M-O-R! Fermina!
1: You're listening to M.O.R., my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Pre, mapabulig tani ko si Mau.
1: Oo, pre, ano to?
0: Makita na kami tani isang chatmate ko nga, Bilam. Di kay pigado ta sa English, pre. Patuglo tani bla. Ara na sa pre do. Siya gini pre, misti, siya gini pre.
1: Eh, ano panaulat mo bunga da yun? Ang bala sa hi.
0: Hi.
2: Yes? Anything?
0: No, ano niya, pre man. Si Buinting na pangita iya, pre.
1: Why na siya kapangita ka, Buinting, pre? Pamangkot na sa akong maanok ka.
0: Di, ano yung yambal ko, pre?
1: Wala, balik ito. Ambala siya. I want to know you.
2: What's your name?
0: I want to know you.
3: Abaw! Puwerte!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR. Dying,

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
3: Tayong

0: Mabay, ang akong iring, maayo kay mo patay og ilaga. Musayaw pa gyud og trumpets.
1: Ah, kalayo ra nang imong iring sa akong iro. Akong iro, kamao musayaw og chacha, bugi, tango. Daghan pa gyud kay tricks nga pang sirkus.
2: Ah, mga bay, bolay sa ko.
1: Oh, Mangkanor. Ano mo uli mangka? Wa ba kay binuhi nga talented?
2: Ay, bolay nako. Kay ni Tex manggod ang akong kanding, nga ang tabanog ko na sa akong manok nga nasangit sa lubi, bisak ka sa among karabaw. Mabalik niya itong lubi. Na, tinanong pabaya to sa akong kabayo.
3: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Hoy, Damian! Dey, takamayling na magparaburo bakla, ha?
1: Pako man, tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan, narugkaan. Astig!
1: Mama? Mama! Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: of.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Kamay na lang yun. Malayit na dyan ko. Adiyan na. Usunod ako sa opisina. Ay, salamat. Wadyo ko malayit. Nakaabot pa dyan ko sa oras.
3: Uy, Mang Kanor!
4: Grabe, sayo ka, Mang Kanor!
5: Himala, wa malayit!
6: Wala, sayo ka ni Mang Kanor!
4: Sayo ka ni Mang Kanor!
3: Yaho, Mang Kanor! Wadyo ka nalayit ron ba?
5: Nakachamba yun si Mang Kanor!
6: Bitaw! Pa-burger na
1: yan! Siyempre! Ako na good ni. Mang Kanor is my name. Maliit ba na ko? Magpalas ko ninyo.
3: Wala lagi maliit pero anong bali mo na yung t-shirt?
1: Panamay. Baliktad mo na yung t-shirt. Ay, gituyo na ko ni. Kabalo mo. Padulong ko nila sa opisina. Gimino ko. Kung wala ko ni bali akong t-shirt, wala ko kabot ni rin kay isaag nung tako. Unya, nalate nung tako. Kasabot mo. Nakalusot ko gamay na.
3: Ay naman Kanor, palusot pag yun ka. Namaliktad yung ang t-shirt.
1: Matali na ko, Director.
3: Ano naman Kanor?
1: Samok dugay ka, simutan ako din sa simutan. Ilo ka na.
7: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag, check na check! Easy.

0: Dong, dagan pagkakagawad, dong.
1: Kagawad? Nga naman.
0: Kay ako magun mga ginikanan, dong. Butog sila sa imo, dong.
2: Ana.
3: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo nahaboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
4: Wow! Puwerte!
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: abracadabra, sis bomba. Akong vibration ka rin mo doon. Baka uyab na ka.
1: Ay, salamat. Malipay yun akong ginikanan, nana.
2: Kung sa may tsura sa akong mauyab mga kanur.
0: Taas dong. Taas ang buhok.
1: Eh, kalami, ano mga kanur? Kanindot yun na mga kanur.
0: Wapa ko mahumandoy. Taas ang tiyag kuko. Taas mo tiyag liaw. Taas mo tiyag dina. Taas mo tiyag til.
1: Kung sana mo na yun.
3: Only radio. Wala na kung ibang hihihi.

0: Oi, class, sabe do que ano na tuninga pam bansang sapa?
1: Sir, ako sir, kuto!
0: Hindi, may aras ang W sa punta.
1: Sir, kuto!
0: Hindi, may aray ni sang sungay.
1: Pwerte, sir, demonyong kuto!
0: Bago, pwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Giant makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Oh, sige na, go girl! Imuhaning gabi eh, magdaog job ka, guwapa kay ka girl!
4: Sabak!
3: Hoy, magandun, nalagi ka diri!
4: Oh, siyempre, muna mong kandidata ka ng contestant number 3.
3: Oh, maun na, proud kay ko anak niya, magdaog job na siya, Ryan!
4: Say mo daw, di na nakadaog yung kandidata tanawin sura na. Gabakang lang agi, lagong kay tuhod. O niya, tanawang ilok. Pati nagumamurag na inamumuong sa manang panahon. Di na nakadaog ang ibo, kandidata. Tanawa'y tsura, magwapa na inuslain. Biyaka ng ilong ana.
3: Samang kamang kanor, oy, grabe mo ka makasaway, oy. Mura ba ka gwapo?
2: Huwag ang hinaog sa ato ang mutya ng barangay. Contestant number 3, Veronica!
3: Yes! Don't get to the girl! I'm very proud of you! Congratulations, ay! Oh, congratulations! Wapa kay Kai! Ikaw pinangmutian! Oh, Mangkanor! Oh! Oh, tsumay masulti ni mo! Hilo mo na makikadihan!
4: Daan pala, gijib ko! Maugay mo daw! Maugay na ibet na ko ka ng contestant number 3! Maugay na imong manok! Anak na sa mong silingan! Silingan may ng bata! Nagamay pa kayo na magdagandagan na dito sa mong barangay! Karon, kumpare na kung amahan na talintedyo kayo ng bata, dila ng pamutya ng barangay, mahimog yun ang Miss Universe po. Kung nasi mo, girl, idol kayo ka.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to'o ang imo na bakal."
1: Wow! Puwerte!

0: ay muntag na dong. Magpatsin ka po siya ko ni mo, dok.
1: Be, ator dong tanawon, be. Sa daw sakit ni mo?
0: Kuhan ba ko, dok? Kaling ako ang hutoy, dok pa. Muragwa naman ni niundang ni.
1: Atuwa doon si kapon, be. Sige, ubo daw. Ubo pa. Sige, ubo pa dyan.
0: Ah! Unsa man ako sakit, dok?
1: Ubo.
0: Pagdamay.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kapulya na ng Facebook. Sige nalang tagbasa ni mga OA king ng mga post. Wa na lang yung lagi post-post ka OA-han. Walay forever, walay forever. Ay, nako. Maura ginin mo gawa silang mga post. Naiuban magsigig post ng mga pasakit. Kagibiyan sa uyab. Kagihat lang ang tanan. Ay, nako. Pagkasamok na lang yun ng Facebook. Wa na gimahimo ni mga tao. Sige. Hugot, hugot! Basta lang yung mga tawhana. Mga bitter kayo. Move on, boy, move on! Ayaw mo sige kilaw o gampalaya. Muna'y kadaot ninyo. Kaya mo ka move on sa inyong mga first love. Kung gibiyana mo, pangita na mong lain. Move on!
3: Oh! Believe you ko sa imong Mangkanor ba? Naka-move on na din ka atong Rubinga, nag-Japan? Atong imong first love, nga patay na patay kaya ka?
2: Ah, kato si Rubin! Magayayo itong bayan na tuningon siya balikan na ko niya. Ipalargan ako sa Japan. Para mag-entertainer dito. Idawat na ko ang tanan. Tanan kamingaw. Halayo ming duha. Long distance relationship. Pagbalik na rin nagbit-bit ng hapon ng kanahan. Magayayo itong bayan na to. Huwag yun ay forever tinuon. Dinene lang ipang post. Huwag yun ay forever. Uy, come on ya. Huwag forever. Uy, come on, agbay-agbay. Magbulag niya po mo. Huwag forever.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Meg, nanumanin no biya ko man. Paano ko din siya prehang balon nga kaitpom sa ilok ya man?
1: Ah, kasimple lang na, pre. Nga hindi man siya ma-offend, bala. Ang balon mo siya, pre, nga naglambing lang, bala, pre. Langga? Anong deodorant mo man? Uling?
2: Abaw! Puwerte!

0: and so much more!
1: Sa kulitan, Romana Chada!
2: Uber Kuela! Sa tugtugan, Umaariba!
0: Wake me up! Hey. More sa umaga! More sa umaga!